0: sa o sotonai
1: livefm.lk
2: Sri Lanka Rhythmia Vishwesisara Live FM

0: Tawag tinag irit maya. Live FM. Ang kaya wala yung pandere kay Visay.
1: FM.LK.